pajuara tang baga ka uliahnya di juara ba cata sa pajuara terus nga undi laban undi diungkapkan nintiang minggu kita bisi undi.

0: FM. Ang manis! Ang kayang! Harap na kita ito perindang. Ato ya, ulat-lat. Woo-woo!
1: Why, Sabray?
2: W-A-I.
1: Y-F-M.
2: Ya, baru ngam.
1: Kan?
2: W-A-I.